Kone me ori, ai kai rong rongai pukin nong ram, maki asan kata ura waki, men nana rong kari kari rong panangani kiri pesi pukin nong ram. Rong rong na pe mayo, rong rong tepe tepe ki, o rong rong na pe non nape, ake na ta vroin ware kati na koim, I rong wa yeri na ta, teri pe te os. Ya karama na mero ro te pota ki na kawa me kiri pesi di nanan terapate te Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing, awana sim te Project Management Consultancy ke te PMC, o tepe mendiki, Nte kaapong ea naka wanua ii pungin nuktopa, nan office te PMC office KBF building I paidiki. Epo puto te mero roa iyo yon kosa naka wani ang wai kakakabaki, men na narapata nako te tau teaka. O naa ke apaka te peia yon te mero roa iyo, o men tina nua ki pei kakakabaki ai ka anariei nira ki nanuia. Te pantekariei ei ipukini wakinan te makuri, disin tepe, tarakin menin te makuri pa ena menda, Awa aipondinanuan karavanta pia, pa anasaroi o meniri nanon kanuan kaini peire metua, ipukin karavanta karikirake yon nana wapu pairiki, o katien te taponi katani ei itanaya. Apontekina peia tai nikavara te Korea ODA, avanasim de monitoring and evaluation ke de ME arengaya, aika aperunga arun wakinan te karikirake yo yonikiripes. Engen nanyo yang anak kakai tau te pota kin nakaba nako ye nake asa nira te meroroa yo na ye yang are angai pukin karikira ken o nora ni kakaba kin ay ay tera ta nakaba yo ni kiripes. Me min te poka kanon na itara ni po ware karaba kin kwa nanwa I merinan na nasim kiripes at eitei awa nasim PC as te nganga o itipi nako kiripes pangay ay wata nako mangkon the premier FMF in the district championship po wata nga wapi me onowa. Tokane ka in day day team ma repon nana sim kiripes a yu. E ponte ke mente roro ayo no wa kiripes o te wana ana roro BC e se nganga team. Engen nanya wana sim BC e se nganga are e aitara ni po me ngaya nte ka isera ni po ngwa nanua. Ponte sim ma remo ane kakonaka ana sim kiripes a yu. Nte roro ay awa o wo wa kiripes ni mo ane po ya nte mo an down dig. O isa te bota ki nakavari na nuna na wake te tanu pia kua ni kati ime tua spangana. Aya kakava ki puki ni kati ime tua ante isaki. O te tamero na kunda na maake yon nani kai ki te tanu pia kua site uwa. Ayuare koroi ente ka nime pungte wiki enako. Ruewa yei pungi ndo kutopa uwa tenga wopi meonua. O vare puputo aya waki yon ni kati ime tua an te tapo yu. O ka unga ki ya kainto community yon spangai ya kakava ki. Ntaratua aya menge yon kati ime tua ante isaki radikia. Yang anak kakaitaw te po takin nakaba na konde European Union. Ipukin ni pugtokan te iterayo o taane makuri ni kapene ipukin te imetuan nanoya o spangaya e kakaba keyo. O ande itan nung ram rong rongon apen tipitipiki. Asa taan kay diri yon toromon ni kamete paya arun anakia era kayon wangaw noneta ake ape ang kay tangroaya yon MV Hauka. Ari karina ni metena insin imerawa o ante pinipipisinako. E takuti rong rongo may Temotu province. Pantetapes o yang ati rungurungu e po yon te waki ni kakaya o ni kameo ipukin te kaipuke ane. Epo ni kanakua anaka ni kina te kaipuke ane te kanime pungi ni kosa erikin te kakanga nge emetia na isin nge aporau me ianuta na kovini kori ni makorontoromon e Temotu province. Epo nraka yon isingau nupasinsa kaimua awapisa yon te kaipuke ane. Eta ko te tau teaka, pa yesa ni waki karavan pai, aika arangi ni kainan waki iroia kain MV auka. Aki ani kiraki, o ni karokuaki iroia, ntai ani kaipuke o vaani kipe, men naare tabi ua. Yesa ne eroke naurunkua, ntua pa iria ni kakurakuraki teikari kipe iroia apen tionu. Katauravan temani,

bi me wowa asina kame ora rikin to korana yu mai na yere isi kome kata nuata ake atangira kina koi yente tawa na wei sina ongora te korana iron to ware masti me ronan na nene ti makwe.

and Visa Agent. Na koi mi business yon sa tarawa on top of kaya yana netsuwe for the phone. Kam na nauri. Ko kainano ni karikari kam karikamani rarikin pa inang store. Gana ko rikipa.

0: Nako ini ya customer, ukay na nung amta tayo pagi ng data kimi amuso. Roron, kaya kapungan akin di ba yung data kinte ya o kau kakin tayin website na links. Eh, mo da phone ni buki ko nga bibite ko ibukin kariki akin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E paisi, kau ka am M-Pesa. Nakon tata pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuri akin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ang detay ero ko kayo na nuyerang ni Paisi, itabi o men roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoay bukin karkiya ki nam tata. Timetua ang data kimerikiri kem nako. O kuna kuna ang timetua na penikukure in kapunga na ang service eya ki kakuwa karkiya ki nam tata na yay. Ibukin paninin dongrohona o teriponira yon the line eya ki kapuwa ke atuwa na akia. Ke wowa akia wowa ke data ki onna na Facebook page water form. M-Pesa te sapuwa ki kon kapibitia amma kore.
1: Aya kuataro en kaina kon tiawa to wanan na wante te tawana waiyo. Men nam tapane kon rame yeya kwa wang kai yana ko kain te taka tawana uki en ko yana kuataka te kan kai. Tena tena kanam kito ang ko yane yohan kawainan pero nga kyo nam tay para me yane me ngam. Na tei me tuang kanen me nga data ara ara wow ara kakukure ina kwa im inaran nikira nara tayo yu ni karo kuat jawa tau wana te tayo kona me nga data ngoram mem rongorongo ni metang ade eka tau rawa kina pe menteru ni kariki rongorongo ni panahan kiri pes senangan di ki Vodafone me ana rongorongo
2: Potangi ram sim me free kareki am Vodafone sim ayai kanuana te pupua te tara te mane aketa kanganga kawarang kai ena store Vodafone ni bukin bokam ya kiu kiu ki tai tapara kona te ima tuan tu me na Vodafone taina potangi ria ne kan ipitan sim na kon isim kareki am kai isim ne mangan na ko Vodafone on tauroi na pen karina ki nam tari pun te tai ewa ya kua kawari rang kai kona tu men taina ko me Vodafone tari ponia 100 tawana akia akia Ipukin paningin dongrongona. Kapu am tata sim kai nori yara pororoy ka meteroy pukin. Kukunana pen kapuwa kanwan nam tata sim men norean desta towana towana towana tepoaki yon broadband tata gifting. Katayang kai Vodafone together weekend. Sipata tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuyaroam. Kapupen ako yam koraki kiroroam men nam taripun ki broadband tata. Oresta tawana tawana tawana te boki ari ni mobile data gifting ke broadband data gifting ni kana kwa nam pa intangira

0: Nangyari ara kastama, pwede phone kiri pesi kauringin kami ni kapena na kastama. Baka maaarihin tari tari roi nga na yeito call kiti tari po nero ko. Mende nampa ya kwa kataye ki huswai roi kina. Ay morarari kita yan nampa akisaki nampa ni kiri pesi. Calls ki tari po nakane, punta yan scams. Ki nampa ay kakunani ki mwa rungurungum. Narun am M-Pesa account ki ira yan nampa ni obamay siriki. Ngayari tayo katay si pa rungurungum tayo yan nga am password. Ampins ke tabe wari girong rongo ake kwa kiriye ni kawasa na kwente se tarepon ke te scam pula. Nkana ero kote tarepon na kwenam namba wataya wate scam tayo kame one time data ki na kwen Vodafone ibugini pukam te tayo asawe. Tarepon ya tawana ake kana kwen bong rongo yon ng Facebook page Vodafone. Arasim ata uroi ni pogi ko ibugini dipo simakin o ploki makin ke siringakin te nampa ani. Tarataro roi on natay na ko rinanin tayo scam pula ake anaruko o kame no iroi rongo rongo. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Yeah. Aya kuna ni karuru, makuri nkana ya ito kubwa kina kwenye wana ipukindi kwa ni green bag. Aiga ya kamakuri bukini kamusira wana na makuri, nkati imetoa kilibesi tapuputu. Karikiraki ya ikai ya peli nipoto kaki nintapota kina makuri, ayate melat kina wani maangana ayo apisintara ruwanchi otapanin, wani maninaki na mikautea New Zealand.

Nako yung mga customer, ukay na nung amta tayo po kinam data kimi amuso. Roron, kaya kapunga na akin, di ba yung data kin dea, o kao kakin tayo yung website na links. Eh, ang wada phone ni po kikon ka bibito ko ibukin karikya kin ng data, men kapunga na ng M-Pesa account. E paisi, kao ka ang M-Pesa, nakon tata pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ang tatay ero kukay na nuya rang ni paisi itabi o menimeno roi. Kwa kikuwa ni kawara testoa ibukin karikia ki nam tata. Timetua ang data kimerikirikim nako. O kuna kuna ang timetua na penikukurein kapunga na ang service eya kikakuwa karikia ki nam tata na yei. Ibukin paninin nongorongona o tariponira yon the line eya kikapuwa kia towa na akia akia. Ki wowa akia wowa kireita ki onna na Facebook page Waterform. Empeza, te sapuwa kikon kapibitia, amma kuri.

Mauri, ara wara waya ay makurin ta mo. Gagamu ta takan mengin ko green bag. Bugin na mirong orong o yay takari pepe ay kunan di ko yung green bag ito naman ikawa. Hagi yagi roko yay yarakani green bag. Wawang kay yarakani ko mengin naman pepe. Ay kunan karuro makurin ka na yay tuwa kinakuntiawan ay bugin di ko yung green bag. Ay kaya kang makuri bugin ka musirawan na rang makuri. Katimetwa, kibesta po puto. Karikira kaya ikaya benin po to kaagin ng tapota kinang makuri. Ay te melat, kinanong mangan ay absintara rwan chota panin. O ni maninag, nabitaw teka, New Zealand.

na niya rin ang kastama. Pwede phone, kiti best, ikaw ringin ka rin ni kapena na kastama. Baka maaaring taritari roi nga niya ito call, kiti taripo nero ko. Mende nampa ya kwa kataye, kikoswai roi kina. Ay morarari kita yan nampa, akisa ki nampa ni kiti best. Calls, kiti taripo na kane, punta yan scams. Kiti nampa, ay kakuna ni kimuarungurungum, naroon ang M-Paisa account, kiti rayan nampa ni, o wamay sirigi. Ngayari tayo katay si parungurungum, tayo nga ang password. Am pins kita bawari kirongrongo, aku kuat kiriya ini pasti nak kontes telepon kita scam pola. Karena erok itu telepon nak nam number apa daya betis scam. Daya kami mountain data kita nak word phone. Ibu kini buham daya tadi. Teleponnya tu wana aku karena kami rongrongo yang nam Facebook page word phone. Arasim atau roy ni pogi ko ibu kini di posti makin, oplo kini makin kesini makin te nampa ani. Tertera roy on natai nak orang ini nanti yang scam call, aki ana ruko, oh kameno roy rongrongom nako. Vodafone, Kilibes, together we can.

0: Ah, kwa spasa na pendo ngurai rento wale ten churi me kona na ne te kora na ne ante me tana pe ngurami dari ke una nunta me rante te pakanta ye yo kwa te sa ngurai ya pon kaka me ori kori kin ka ya me ngaspa te isi kome ka yon me ori FM 89.9 ta kanta ni ngai papa ki pana te me to an roro ane kome te kukurei ina nunte wo wam a kwa ngurai am kanon na wa ki me ankwe ina nunte te pakanta ye yo de da ye ngane a na kaina ko mangkan na ko nam dong rong nape ki moto to ayo
1: wandi wo desa bo isa kin tarwa tin ina me pieso ani ka dimya to ata me ruana tai ta par dei na ka ma kurin naurin ki pesa re dimya to anta tauro ani booking kami na minya ngani kari kira ge diki yo anta kai saki tar boni ran kai de namba ai si wo wo bua te meto wana na wan te makuri ki dei ta ki na ko na Facebook page ai meurin ki pesa hala bi mera wa re dei Cakap mana no? Ibu kini katimetuan isakin harapiki me aramerau.

and visa agent na ko imi business yon sa tarawa ang tapa kay yaya na network Vodafone tam na meuri ko kay na noon kare kare kam kare kam ani kare kin finance store gana ko riki pa and visa agent ko konan po kia customer ipo kin na yakare ne mane po mane ite tayari kay na noy ina na mo community yame may kam ne o ina konan de kam kare kam ani men tayani kare ne mane o po mane akia ko koroya na ko na mo customer sina katawro te training ya kia po na on tawro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro me ye kataya po kia rapota no me tapa ana ja ka temane ka ri yona na ke kapunga na ra tatan temane ku kin pepairian ke kama kira na yamane ni kapunga na aya tare pon kana ko tau roi pa ku kanti ki paten paisa agent a tare pon ni ara nampa aya ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni suwa tenu ata wana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa tenu wa ke awa ke a ke wanu wan me awa ipo kin po kam empesa te sakate pete amma kuri inanon meom.

Nako ni Mia kasta ko kay nanu am ta pay bukin nam data ki memusu roron ki kapung na kin de pay data kin de ya o ka kin tayen website na links e mo da form ni boki kon ka bibite ko bukin kare ki kin nam data men kapung na nam men pesa accounts e pesi ka ko am mpesa na konta da pantold orinia arogotangia o ka metwa am po pay men nuri kin nam mpesa pin Kapua ki nam tātan te tai aroko kaina no iarang ni paisi e tawe o meni menu roi. Kua ki kua ni kawara te stoi bukin karkia ki nam tāta. Te metuan leita ki merikiri ke mnako. O kuna konan te metuan fen kukurei ni kapunganan te service e ya ki kakua karkia ki nam tāta me yei. I bukin paninin rongorongona o taripunira yon te line e ya ki kapua ke atuana akia akia. Ke uowa akia uowa ke reita ki onan Facebook page Waterform. Empieza desapuo que con capibetea amma curi.

Itataani ko meri, awan ina pete korana riasana pen. Tereita wo wami na nante te pakanta ye yo hori asa na pen wasira na konara tai roi na nande pe kanon na pakanta ye yo mei kan ye pono puroi awa te stangra ko awa sana pon di me tori kini kakame ora hanu ake na kome ate pe kora wo wam ina nante me ro nante te pakanta ye yo ke na ngani kori kita pe kora ake na konan kakame ro ro ko ina nan wa ake na ko spangam me kanon na mwa ake ake kota pe na pen yang oi ina nante te pakanta ye yo sa mga norang kan ye te kora nei I dedicate myself to you.

Kuponte ime to na pendong ngura ina nun te merwan te te bakan taya iyo te sa ngura ke ahan nara tayro in kai kai pun to wana roi timini si muin imuin chawan mewa nang tawra imuang kan yende isi ko me teru ni karike rungurungu ipo ke ngura am te rungurungu te muantai ina nun te bakan taya iyo.

e po pote te meroro wa yo yon kosina kwa ni yang wai kaka kavaki men anarapata na kote tau te aka ana ki apa kata beye yan de meroro wa yo o men dinanui pei kaka kavaki aika anaria ini rakina no ia pe pante karia ia ibukin wa kinan de makuri disin tepe taraki ni men in de makuri pa ina menda au aipon dinanuan karavanta beya pa anasta o meniri inanoni kanuani kaini peide metuwa ibukin karavanta karikirake Yon na nabuapo pa iriki, o katien te tapone katani ye itana ya. Apon deke na tayo tayo ni kabara te Korea ODA, o wanasim te monitoring and evaluation. Are nga iya, are apero nga arun wakinan te karikirake ayo yon ikiribes. Engen nanyo yang anak kakaitaw te potakin na kabana ko ye na ki asa ni rate meroro ayo, na ye yang wari anga ibukin karikirake an onora kini kakabakin na ye itera, taan na kabayo yon ikiribes. O yasa te pota ki nakawa di nanon na nawaki e te tanu te akuwa ni katime toa spangana e kakawa ki buki ni katime toa ande isa ki o te tamerwa na kon anamake I o nani kai ki te tanu te akuwa sait uowa. Ayo are koroi ente kanime pong e rue wa yei pong inok topa uo te ngawa bin maonowa o wari pokuto ya waki I o ni katime toa ande tapu ayo o kau ngaki a kain te community I o ni spangaya e kakawa ki ntararua ayamengi o ni katime toa ande isa ki irarikia. Yang anak kakai tahu tepota kina kawa na konte European Union, ipo kini poto kante iterayu, o tani makuri ni kapene, ipo kini te imetu andano ia, o spanga ia, e kakawa keyu. Onde ite nongram rongrongon apen tipitipiki. Asa tani kai diri on toromon ni kamete paia arunda na akia era ka yon wangau na ometa, aki ape ang kai tangarwaya, yon MV Auka. Areka dinani metiana isin imerawa on tapene bibisinako. E tau te rongrongo mei te motu province pante tapes, o ianga te rongrongo e pou, yon te waki ni kakai, o ni ka meu ipukin te kaipuke anni. E poni ka nakuana kanikina te kaipuke anni, te kani mepungi ni kosa, e rekin te kaangan ke me tena isin, nge e porau mei anuta nako vanikoro, ni makoron toromon e te motu province. E raka yon isengaunu pasinsa, kaimoa au opisa yon te kaipuke anni. E tako te tau te aka pa yesa ni waki karukuan pai ai ka arangi ni kainan waki iroi a kain MV auka ake ani kiraki kien karukuaki iroi a ntaien kaipuke awa ani kite men nabe tabi ua. O yesa nero ke naurunkua ntua pa irien ka korokora ki te ikarike pei iroi a apen tion katauroman te mani o tani makuri ipukin kaitaran warireken tieran ari iaitara mengai yankai ape ai ka warireki. Anya ne meroro te minista me inauru ipukin pipita kini kanuan pong ate vin toma. Nki iyanga na kuwa wapena ntain te powi ate Pacific Water and Wastewater Ministers Meeting yon papete French Polynesia inanun te petempa. Eta ko toma pa te kipuni kuoran te powi ane teran pon te meo meni potona na kon te rakai. Teran ekati imeto ate meo na pente petipiki. E pon tara kakawakin teran na kon te merurung. Tero ni meau, au aitega katauroi, iro ite pota nometa, ntepetepeki. Honi ka penen ngoram rongrongon apen tepetepeki. Iesa ni kaurin pisi pa erikirake, ia busentari, o kanakina kua ni metanuin tepe, ena ruos, teiroin, anatapone kua kua tepe, o ni kos, o rakia kia erikirake mepitake ni kanuan pong, ena pone kamaisi iriki kaanga, ake anariki, paka kevena kona konte waki ni kua kua, ni kaputar tepe. E tako te minista ipukin te meuri o katoki oraki e Dr. Ratu Antonio Lalampalavu pa pipitakin kanuan pong e kamaisi irikin kai kanganga na kon anakateitei awana makuri te pootakin kua kua awa ane ari e kametua te vevete ipukin moani paia ni kakorakora ane ya waki te pootakin kua kua pa anakona anate ni kaitarai kanganga men pipitakin kanuan pong e takura Lalampalavu pa eriei ni moani paia ane imain te powi at the COP 31. Ondita nungram rongrongon apen non nabe. Isan tekin na Donald Trump, pa ilesa Ukraine na Rusa ni karieya pa anakarikia te pororoi bukin katokan bomi akin na yatapu ake atapi mea karawan te pa o tapo ake akakarikia deis na koye te poten nometa. Yatapa na perestensi Ukraine na Volodymyr Zelensky pa e poutoka katokan te puaka na kon tapo akani Antua pa eriei na perusa ni poutoka te iang wani. Metua iang ana ke aka Mosko na kon te aka ni pororo ian. Enge nanyo Zelensky yesa ni pukina rusa. Pa enanga bomi ena pe anapawa aus. Awana tapo ni pa imin ari te akina Trump.

0: meron di kita wari Brian tak kita makan nani kau spesial orang lagi nani oh ibu ni tadi kita tak kami orang nak kau ini seorang orang kau pun tiada tanah penrorani an pun dari kita ini pemikiran ni yang mahu FM 89.9 an tetapi yang kau ni senang wakil nak kau mahu tanah pekan orang nampakkan tay nama wanita kau kibus ada tanah mahu wakil senang mengapus maya nak pera sponsor tetapi yo mengatakan katakan orang orang ibu kinti orang raya kita nama am kampana Nis at the BOP.
1: Tare, be your good news.
2: Tira Erigi, kubingon de winning, ah?
1: Set na yan, Erigi give by nor again now Tara run the BOP.
2: Yang ni, o tira an?
1: Yering by singi, you Tara make money run the BOP.
2: Aha.
1: Kan yang kaya kaya na wakang sa ari. Yan kwa kan no. Yan ang katuha dyan at tuwan.
2: Pinako ng takakaro ki. Irom kan yaki ang taraw.
1: Iyan kwe. Pero yabo dyan. Yabo dyan kaunt. Ang nang wakin na tamaya wabo. Dira miyang o yay. Oh.
2: Ya. Tapong kwe kwa bunigarabe may ang taraw ki.
1: Ino kong kwe matigarabe. Walang kakaparari ang kwe ya.
2: Ya pina. Pako bunsway nora nakatanwa da debiyopi. Ebon riko daraya tantara o yata bore me kaya.
1: Sumo mo, isang nga diba yan? Ang gana ko ipitaram.
2: Yag meong nang tara.
1: Ya, to nang kabunga na rin daw kasin.
2: Ebon sigo na be.
1: Tawawaan ko.
2: Ebon sigo na be.
1: Sumo mo, to nang katoka ang kaya rin na siwar takari mo.
2: Ya, pina, pukasong-asong oke. Ang kaya ibon kwawa, taita ko papitagin ng mita na kundi prepaid mita. Ina kami yung namtarawan. Kuriya na tayo at biyapunso ko na pendaro na.
1: Kukuhawa ni? Masa kang hanggan?
2: Iyang, kunang backdated ke. Biyapunso ba katanwata na pwede biyubi. Pianagi mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inagi katumegi ni Garokot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni Gapen.
1: Ye, nanunang kandaw tara wag yung kuwa. Apunti neto ano tanirinday?
2: Ngayon ro yan. Awa ka uri nga kinapakastamas, panaliyan ka isagi ay yasinesine. Imain ta kani mepong, jawawan te bakantay, wabi metenungan no kitopa, wawatanga wabi mono.
1: Iti ibubuwa kinakoya, toan te pororoy bugin ni kapakaan te utana ay minta utana.
2: Nakaraw teha ka mo te biyubing kay, payapun na kumapusumaya te pororoy.
1: Ya, yes pa tayo, nanunake di karabe me te biyubi. O tira ang kanya naliki, ang kanakira nanun te katanwa taan.
2: Imin wapi metenuan no kito pan deririk yai, ay nang wagi te biyubi, nga to kaya raya, ni kotak may yatap, o may sin na yataraw. Kanaya kinapaisak, ay nang mga katerian takabowi, o ni kaini roya kaunsakan. O te uwan arik, ina kainaki, o naki mga katumeaki, ni karokuwa isak iroy te taraw. Ina pundiay ni pepe na te taraw ni kaisakaki, nagya ni kiranan siku.
1: Ang kani?
2: Nga irom, konapunipita na peram, kiyam tapunimeak.
1: Nangibita na taraw may utak ko ni Mekan kiyo po irawa. Kay ngayon akong tinito ang nirira yaw taraw. Ngay, inang tuk di karate na te PUV. Nang din kay sakaw taraw.
3: Nakoyan na customers te PUV ni Kapene. Kay sakiya mi sinesineng kay o ringa ariam taraw isiko nang tapo ni Mekan o yan naram. Yan kay ang nakatanwata te PUV ibukin sinesine ay kay. Kamkunan noria yon te wikira te PUB website at pub.com.ki o bunyon na Facebook page te PUB. Nkana yeyan kan sisira ki bukin na makans, kawara maangara ipairi ki peso ke ipikeni piw. Pakamani akuna ni karawa ki narobis kiri na nun te FBOS ke te swipe. Meria indoko ang pakamani imain wapi metenuan no kitoba uawatanga wapi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang siron de PUB. Iponsi ko na bende taraw ng tapo ni Mega. Kawarirang kay o kay sakam sinisine iron de PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: Sari, here good news.
1: Did I rig? Kubingon de winning, huh?
0: Set Nayan, Yerigin give an or again of Tara run to be you, he.
1: Young me, or did I, an?
0: Yering basing ye, you Tara may mind run to be you, he.
1: Aha.
0: Kan yang kaya kaya na wakang sari. Yang kwa kan no. Yan ang katoha jera tawan.
1: Pinako nang takakaro ki. Irom kan ya kaya ang taraw.
0: Iyong kwe, pero yabot ya kaunt, ang nang wakin na nito mewa yabot. Tira miyang o yay, oh.
1: Ya, tapong kwe kwa bunigarabe na ang taraw ki.
0: Inokong kwe na di garabe, walang kakaparari ang kwe ya.
1: Ya, pina, pako bunsway nora nakatanwa tati biyupi. Ebon riko tara yata ang taraw o yata po rin meha kaya.
0: Sungo mo, ikang nga diba yan? Ang gano ko ipitaram.
1: Nyak meong na ang taraw.
0: Ya, ton ng kapunga na ranaw kasin.
1: Ebon sigo na pe.
0: Tawawang ko.
1: Ebon sigo na pe.
0: Sungo mo, ton ng katoka ang kayaran na siwar takari mo.
1: Ya, pina, pukasongosong oke. Ang kibon kwawa, taita ko papitagin na mita na konti prepaid mita. Ina kami ang nam tarawan. Kuryay na tayo at biyapun sugo na pendaron.
0: Kukawa ni, masa ka nga kan?
1: Iyang, kunang backdated ke. Liyapun si baka tanwata na pwede biyubi. Pinaagi mga katumegi, anayis titapun ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inaagi ka tumegi ni garukot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni kapen.
0: Ye, nanon ang kanaw taraw wag kami ang kuwa. Apunti neto ano tanididay.
1: Ngayon ro yan. Awa ka uri nga kinapi kastamas, panariyan ka isagi ay yasinesine. Imain da ka ni mepong, jawa awan de bakantay, wabi medenuman no kitopa, wawatanga wabi mono.
0: Hindi bubuwa kinakoy niya, toan de buraloy bugini ka pakaan sa utana imin ta utana.
1: Nakaraw tayo ka mo de biyubing kay, payapun na kumapusumaya de buraloy.
0: Ya, yes pa tayo, nanunake di karada na de biyubi. Matirang kanya na liki ang kanakira na rin takatanwa taan.
1: Imin wapi metenuan no kito pan dirisik yay. O inang wagi tipi yubi, ang katokaya raya, ni kotag mayatap o may sinna yataraw. Kanaya kinapaisak, o na mga katilian takabowi, o ni kaini roy akaun sa kan. O tewa na rik, inakainaki o naki mga katumeki ni karokuwa isaki roy titaraw. Inapundiay ni pepe ni titaraw ni kaisakaki, nagya ni kiranan siyuk.
0: Ang kani?
1: Ngayrom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mek.
0: Nangipita na peram, may utapo ni mek ang kiyo po iraw. Kay ngayon akong tinito ang nirira yaw taraw. Ngay, inang ito kiti karate me te PUV, nang din kay sa kaw taraw.
2: Ako yan akastamas te PUV ni kapene. Kay sa kiyam isinesineng kay o ringa ariyam taraw isikun na utapo ni mek o yan naram. Yan kaya nakatanwata te PUV ibukin sinesine ay kay. Kamkuna Noria yon te wikira, the PUB website at pub.com.ki o bunyon na Facebook page the PUB. Nkana yeyam kansisira ki bukin na makant, kawara mangara ipairigi peso ke ipikenipew. Pakamani akuna nikarawa ki narobis, kiri na nun te F-Boss ke te swipe. Meria indokan pakamani imain wapi metenuan na kitoba uwatanga wapi monoba. Kukapuwa aram, kukapuwa makaon si Ron de PUB. Iponsi ko na ba titaraw ng tapo ni Meha. Kawarirang kay o kay sakam sinisine i Ron de PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.
3: Awan na anarong-rong responsa ni kwaspasa ng rayakin na ang TBUB. Awan dito ay nabayong kanyang kwere kwa kan manikaw kwa kanan na rani mewakya. Yataw ni bismay ko yon tinang bandarabun. Ara isuwa ni mewakya tapuro wawa awa isuwa ni mewa. Ngay iya mawaro ay tiray ni pukimi.

0: Anapan ti meto nung akin akon pusmaya ratar pon nakatangari kiti rong rong ayoki kanato na paya ratar pon ekos sa pusmaya na pe.
1: Tari, iyo good news.
2: Tira eriki, kubingon de buini nga?
1: Set nga yan, eriki ngiba inora gen na utara uron ti biyuki.
2: Iyang ni, o tira an?
1: Iring besi ngi, iyo utara uming maa na uron ti biyuki.
2: Aha.
1: Kanyang kaya kay na wakaon sa ari, yang kwa kano? Yan ang katoka at yara tawana.
2: Pinako nang takakaro ki, irom kanya ke ang taraw.
1: Iyang kwi, pero yabot yara kaon, Anong nga akin nga dami ako ebo. Tira niya ngo yay. Oh.
2: Ya. Stapong ko ko buni karabe na mtaraw ki.
1: Ino kong kuy mati karabe. Unang kakaparari ang kuy ya.
2: Ya, pina. Pako bunsway nuran.
0: Ako na may huring ki. Ko tarabon may. May huri. Ko tarabon may.

0: Ana, karaw tiya kamang kanya nang kwan na uray na niya. Kaya na mga tao roi din kamawate rin. Ipo kimin kami ya kam teme to na pen kakanta ni may kanya. Kaya rin pa sa ndarabon. Ngayon sa pismaya ro kayo. Kuna may uri ko tarabon meya.
1: Mayon ka ka?
0: Mayon te ka. Ngayon kuya te te sa ni may wakia. Te te man sister aki na kwa im. Ante imo ya sponsor na rin may wakia. Ante pa kanta ya yo.
1: TBUB.
0: Ngaya, ipo nang isra yan. Awan ka na kung kan naman katigiray mekan.
1: Awan ka na kung kan naman katigiray. Kaya katigiray ya, kain si BUB ni kasi ni, kaya pikini siya ko, kaya peso. Kaya katigiray wa buwa rin makurin si BUB ni siran. Kaya karapat, sponsan, di ba kan tayo eh, si BUB. Kaya katigiray ya, kain na ukay kay, nito weta ake, sinawa nito weta ake. Na suwet ang paray mo. Araro nga ti, eto ko na inarigila yun na siya, ame, ang karakia. Di ka tigila, ya, ay, nawasin sa kawaiye po. Di ka kawasin na nasina. Di ka tigila, ya, ay, kay Christmas, na iso na nasina. Na inyera tayo, Austeria, sa kataw, may tangrarapan ni Mustidal. Ay, ni Peso, na kapya ni ka tigila, ya.
0: Ya kat sini orang ikut sini orang agen tu pakai tayar, kerap. Orang yang darah parah mohon telefon. Kayak saya nak kira ingkar ni kanun darah ni mewah ke irom. Teka. Na kami perlu kena penting. Ina nanti itu meron nama ki. Aku kuasa nape nama ki ni nanti tengah ini nak kui. Aina nanti nape sepanjang makai tak kuning mengata urai nama ki ni nanti awai kai mina. Tekra ingkui megan ni. Ah kau kata mana nape panam ni katik urai. Nak kui aku kuasa nape. Nuring ye na nanti bakan tayo yo. Ay, timeto ni mga tirains na wakin akong bismay di karatarepon.

0: Tari, di yung good news.
1: Tira, Erigi, kubingon de buini nga.
0: Set nga yan, Erigi ngayon ba nora ken na utara uron te biyo, hi?
1: Yang ni, o tira an?
0: Iring baisi ngi, yung utara uming maan uron te biyo, hi?
1: Aha.
0: Kanyang kaya kay na wakang sa ari, niya kwa kanu. Yan ang nakatuka, jara tawan.
1: Pinako nang takakaro, ki. Iroom kanya kaya ang taro.
0: Iyang kwi, pero yabot ya kaang, anong nga akin na damiwa yabot. Tira niya ngayay, oh.
1: Ya, stapong kwa kwa bunikarabe na ang taro, ki.
0: Ino kong kwi na di karabe, unang kakaparari ang kwi, ya.
1: Ya, pina, pakubunsway nura nakatanwa da de biyupi. Ebon wiko tara yata ang taro, o yata po rin niya kaya.
0: Sungo mo, isang nga diba yan? Ang gana ko ipitaram.
1: Yag meong nam taraw.
0: Ya, to nang kapunga na rin daw kasin.
1: Yapon sigo na ba?
0: Tawawaan ko.
1: Yapon sigo na ba?
0: Sungo mo, to nang katoka ang kaya rin na siwar takarim mo.
1: Ya, pina, pukasongo-songo ki. Ang kibo ni Kwawa, taita ko papitagin ng mita na kundi prepaid mita. Inaka meong nam tarawan. Kuriyay na tayo, yapon sigo na ba naroon.
0: Kukwawa ni, wasa kang hanggan?
1: Iyang, kunang backdated ke, yapon si bakatanwata na ba de BUB, pinagi mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inagi katumegi ni Garukot itay, ariyakay sa ka nasinisini, yay ni Gapen.
0: Ye, nanon ang kandaw tara wag yung kuwa, apunti neto ano din ididay.
1: Ngayon ro yan, awakaw rin nga kinapakastamas, panariyay ni Kaisagi ay asinisini. Imain da ka ni Mepong, Jawawan de bakantay, wabi metenuan no kitopa, wawatanga wabi mono.
0: Hindi po po akin ako niya. Tuan de buraroy, bukin ni kapakaan te utan ay minta utan.
1: Nakaraw tayo ka mo de biyubing kay, payapun na kumapusumaya te buraroy.
0: Ya, yes pa tayo. Nanun ake di karabe me te biyubi. Patira ang kanya na di kanaagira na nanta katanwa taan.
1: Imin wabi metenuan no kitopan diririk yay, ay nang wagi te biyubi, nga to kaya raya, nikotag mayatap, o may sinayataraw. Kanaya kinapaisak, o na mga katiyan takabuwi, o ni kaini roya kauntakan. O te wanarik, ina kainaki, o naki mga katumeki, ni karukwa isak iroy te taraw. Inapundiay ni pepe ni te taraw ni kaisakaki, nagyan ni kiranan siyo.
0: Ang kani?
1: Ngayrom, konapunipita na peram, kiyam tapo ni mek.
0: Nangipita na peram, may utapo ni mek ang kiyopo iraw. Kay ngayon apunti neto ang nirida yaw taraw. Ngay, inang tukiti karate me te piyubi, nangyan ni kaisakaw taraw.
2: Nakoya na customers de PUB ni kapene. Kaisa kia mi sinesinen kai o ringa ariam tara we su nam tapuni meha o yan naram. Yen kaya nakatanwata de PUB ibukin sinesine ay kai. Kamkuna noria yon te wikera de PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page de PUB. Nkana yeyan kansisira ki bukin na makant kawara mangara ipairigi peso ke ibikeni biyo. Pakamani ako na ni Karawa ki Narobis, kiri na nun te F-Boss, ki te Swipe. Meri ay ndo ko ang pakamani imain, wabi metenuan na kitoba, wawatanga wabi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makaon si ron te PUB. Eponsi ko na ba te taraw nam tapo ni Mega. Kawarirang kay o kay sakam sinesine iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean, and we mean what we say.

0: Tari, here good news.
1: Did I rig? Could be going the winning, huh?
0: Set Nayan, you rigging give by nor again of Tara run to be you,
1: he? Young me, or did I an?
0: You ring by sing, you Tara make money run to be you, he?
1: Aha.
0: Kan yang kaya kay na wakang sa ari. Yang kwa kan no. Yan ang katuha dyan at tawan.
1: Pinako nang takakaruki. Irom kan yaki ang taraw.
0: Iyan kwe, pero yabaw dyan kang ang nangwakin na damewa yabaw. Dira niyang uyay. Oh.
1: Ya, stapong kwe kwa bunikarabe may ang taraw ki.
0: Ino kong kwe natikarabe, urang kakabarariang kwe ya.
1: Ya, pina. Pako bunsway nura nakatanwa da debiubi. Ebon rekoda raya tantara o yata bore mea kaya.
0: Sungo mo, ikan nga diba yan? Ang gana ko ipitara.
1: Yag meong nantara.
0: Ya, to nang kapungan na randaw kasin.
1: Yabon sigo na pe.
0: Tawawaan ko.
1: Yabon sigo na pe.
0: Sungo mo, to nang katoka ang kaya randa siwar takari mo.
1: Ya, pina, pukasongosong oke. Ang kibon kwawa, taita ko papitagin na mita na kundi prepaid mita. Ina kami ang namtara wan. Kuriya na tayo at biyapun sugo na pendaron.
0: Kukuhawa ni? Masa kang hanggan?
1: Iyang, kunang deactated ke. Biyapun si bakatan wata na pwede biyubi. Pinaagi mga katumegi. Anayis titapu ni meka. Ariyakay na kibugin na nasinisini. Inaagi katumegi ni garukot itay. Ariyakay sa ka nasinisini. Iyay ni kapen.
0: Ye, nano nang kandaw tara wag imeang kuwa. Apun tineto na peniriday ni.
1: Ngayon ro yan. Awa ka uringa kinapya kastamas, panariyan ka isagi ay yasine-sine. Imaan ta kanimya pong, jawawan da bakantay, wabi medenungan no kito pa, huwata nga wabi mono.
0: Hindi buwa kinakoya, toan te pororoy bukin ni kapakaan sa utana imin ta utana.
1: Nakarautaya ka mo te biyubing kay, payapun na kumapusumaya te pororoy.
0: Ya, yes pa tayo, nanunake di karada me te biyubi. O tirang kanya naliki, ang kanaki ilan nalang takatanwa taan.
1: Imin wapi meten uwan no kito pan deririk yay. Ay nang wagi te biyubi, ni katoka yaraya, ni kotak may yatap, o may sin na yataraw. Kanaya kinapya isak, ay na mga katilian takabowi, o ni kaini roya kaunsakan. O te uwan arik, ay nakainaki, o naki mga katumeki, ni karokuwa isak iroy te taraw. Inapundiay ni pepe na te taraw ni kaisakaki, nagya ni kiranan siku.
0: Ang kani?
1: Ngay rom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mek.
0: Nangipita na taraw may uta po ni Mea kang kiyopo irawa. Kay ngayon akong tineto ang nilira yaw taraw. Ang kay, inang to kiti karate me te PUV. Nang din kay sa kaw taraw.
2: Nakoyan na customers te PUV ni kapene. Kay sa kiya mi sinesineng kay o ringa ariyam taraw isikun nam tapo ni Mea ka o yan naram. Yan kay ang nakatanwata te PUV ibukin sinesine ay kay. Kamkuna noria yon te wikira te PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page te PUB. Nkana yeyam kansisira ki bukin na makant, kawara maangara ipairiki peso ke ipikeni piw. Pakamani akuna nikarawa ki narobis kiri nanon te F-POS ke te swipe. Meria indoko pakamani imain wapi metenuan no kitopa uawatanga wapi monokwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makant siron te PUB. Epon siko na bente taraw nam tapo ni Mea. Kawariran kay o kay sakam sinesine iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: Pare, hear your good news.
1: Dirai rigi, kubingon de winning, ah?
0: Set nga yan, nyerigin jiwa inora gen na utara urun de BUP.
1: Yang ni, o diraan?
0: Yering basing gi, yi utara umeng mani urun de BUP.
1: Aha.
0: Kanyang kaya kay na wakaon sa ari, nga kwa kano? Yan ang katoka jara tawan.
1: Pinako nang takakaro gi, irom kanya kaya ang taraw.
0: Iyang gwi, pero yabot jara kaon, anong wakin na de mewa yabot, diraan niyang o yay, oh.
1: Ya, tapong ko ko buni garabe men taraw ke.
0: Ino kong kuin mati garabe, unang kakaparari ang kwe ya.
1: Ya, pina, pako bun suay nura nakatan mo da debi upi. E bun riko tara ya tan taraw, o ya tabo ya mea kay eh.
0: Sungo mo, ikan nga diba yan? Ang kana ko ipi taram.
1: Yag meaw nam taraw.
0: Ya, ton nang kapunga na randaw kasin.
1: Yepon sigo na pe.
0: Tawawang ko.
1: Yepon sigo na pe.
0: Sungo mo, ton nang katoka ang kaya randa siwar takari mo.
1: Ya, pina, puka songo-songo ke. Ang kibo ni Kwawa, taita ko papitagin ng mita na kundi prepaid mita. Inakamiyaw na ang tarawaan. Kuryay na tayo, beaponsi ko na pandaro na.
0: Kwawa ni, masa ka ngang kan?
1: Iyang, kunang backdated ke. Beaponsi baka tanwata na ba debi yubi, penagi mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inagi katumegi ni Garokot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni Gapene.
0: Nano nang kanda utara wag mga angkwa, apuntin nito ano pa ni Rida?
1: Ngayon raw yan, awa ka uringa kinapa customers, panalian ka isagie yasine sine, imain taka ni mapong, jawa awan de bakantay, wabi metenuman no kito pa, wawatanga wabi mono.
0: Hindi wobo wag na ko yah, to ang devora raw bukin ka pa kan sa utana imin to utana.
1: Yakaraw tayo kama de biubing kay, payapun na gumapusmaya de devora raw.
0: Yah yas pa tayo, nano na ake di karade mete biubing. Ati rin ang kanya na rin ang kanaki ilan na rin ang katanwa taan.
1: Iminu wapi metenuan na kito pan diririk yay. O inang wagi tibi yubi, ang katoka yaraya, ni kotak mayatap o may sinna yataraw. Kanaya kinapaisak, o na mga katiyan takabowi, o ni kaini roya kaunsakan. O tewa na rin, inakainaki o naki mga katumeki ni karukwa isak iroy titaraw. Inapundiay ni pepe ni titaraw ni kaisakaki, nagyan ni kiranan siku.
0: Ang kanya?
1: Ngayon, kung napunibita na peram, kaya ang tapo ni Mek?
0: Nangibita na peram, may utapo ni Mek ang kipo iraw. Kaya ngayon, kung timeto ang nirida yaw taraw. Ngay, inang ito kiti karate na ti PUP, na hindi ni kaisa kaw taraw.
2: Nakoya na customers ti PUP ni kapene. Kaisa kiya may sinesineng kay o ringa ari ang taraw e siku na ang tapo ni Mek o yan naram. Yan kaya nakatanwata ti PUP ibukin sinesine ay kay. Kamkuna Noria yonte wikira, the PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page the PUB. Nkana yeyan kansisira ki bukina makant, kabara maangara ipairigi peso ke itikeni biyo. Pakamani akuna nkarawa ki narobis, kiri nanon te F-Boss ke te swipe. Meria indoko pakamani imain wapi metenuan na kitoba uwatanga wapi monogwa. Kukapuwa ram, kukapuwa makant siron te PUB. Iponsi ko na ba titaraw ng tapo ni Mega. Kawariran kay o kaysa kam sinesine iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: tari, give good news.
1: Did I rig? Could be going the winning, huh?
0: Set Nayan, the rigging give by Nora again of Tara run to be you, he.
1: Young me, or did I?
0: You ring by sing, give Tara my money run to be you, he.
1: Aha.
0: Kan yang kaya kay na wakang sari. Yan ko kan no. Yan ang katukatsira to one.
1: Pinako nang takakaruki. Irom kan yake ang taraw.
0: Iyan kuy, pero yabo tiyara, yabo tiyara, ang nangwakin nga tamaya ko yabo. Tira niya ko yay, oh.
1: Ya, stapong ko wabo ni karabe na ang taraw ki.
0: Ino kong kuy na di karabe, walang kakaparariyan ko ya.
1: Ya, pina, pako bunsway nura nakatanwa tati biyupi. Ebon rikota raya tantaraw, o yata bole niya kaya.
0: Sungo mo, ikang ato ba yan? Ang kanako ipitaram.
1: Yag meong nam taraw.
0: Ya, ton ng kapungan na ranaw kasin.
1: Ebon siguna pe.
0: Tawagwaan ko.
1: Ebon siguna pe.
0: Sungo mo, ton ng katokan kaya ran na siwar takari mo.
1: Ya, pina, pukasongosong oke. Ang kibon kwawa, taita ko papitagin na mita na kundi prepaid mita. Ina kami ang namtarawan. Kuri ay natay at biyapon sugo na pandaro na.
0: Kukawa ni? Masa kang hanggan?
1: Iyang, kunang backdated ke. Biyapon si bakatan wata na bete biyubi. Pinag mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inagi katumegi ni garokot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni kapen.
0: Ye, nanon ang kam na utarawa kimiang kuwa. Apunti na ito anata ni Iriday.
1: Ngayaro yan. Awa ka uri nga kinapakastamas, panayuin kay sagiya ya sinisini. Imain ta kanimya pong, jawawan da bakantay, wabi medinuman no kito pa, wawata nga wabi mono.
0: Kiti ibubo kinakoy nga, toan de pororoy bugin ni kapakaan sa utana imin ta utana.
1: Nakarautaya ka mo te biyubing kay, payapun na kumapusimaya te pororoy.
0: Ya, yes pa tayo, nanunake di karabe me te biyubing. Hatirang kanya naliki ang kanakira na nun takatanwa taan.
1: Imin wapi metenuan ng ito pan diririk yay. Ay nang wagi tibi yubi, ni katokayaraya, ni kotak mayatap, o may sin na yataraw. Kanaya kinapaisak, ay na mga katiyan takabowi, o ni kaini roy akaun sa kan. O tewa narik, ay nakainaki, o naki mga katumeki, ni karokuwa isak roy titaraw. Inapundiay ni pepe na titaraw ni kaisakaki, nagyan ni kiranan siyok.
0: Ang kani?
1: Ngayrom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mek.
0: Nangibita na pera ang mayauta ko ni Mayak ang kiyo po irawa. Kay ngayon akong timeto ang nilira yaw taraw. Ang kay, inang to kiti karate na ti POV. Nang din kay sa kaw taraw.
2: Nakoya na customers ti POV ni kapene. Kay sa kiya may sinisinin kay o ringa ariyam taraw e siku namtapo ni Mayak o yan naram. Yan kaya nakatanwata ti POV ibukin sinisinin ay kay. Kamkuna Noria yon te wikira, the PUB website at pub.com.ki o bunyon na Facebook page the PUB. Nkana yeyam kan sisira ki bukin na makant, kawara maangara ipairi ki peso ke ibikini piyo. Pangkamani ako na karawa ki narobis, kiri na nun te F-Boss ke te swipe. Meriya indro kwa pangkamani imain, wapi medenuan na kitoba uwatanga wapi monogwa. Kukapuwa ram, kukapuwa makang siron te PUB. Ipon siku na bende taraw nam tapo ni Meha. Kawariran kay o kay sakam sinisini iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.
3: Amen te meto ng ram na narungurong responsa ni kaspasan mga ngrayakin na ni nakatangamang kanito kurana. Aw. Meron ang wawan ako yun. Inanon te itan na pa wawan.

0: Anena pe tokwa re sima me mena wo wane te kolana ni kwasta sa ngora ya ke nane. Anena tan kai de sa ngora i wun si ni me wore te mene sa na ngpo roi. Jawa onowa. Anda te yon kan kai ya pon te me ton na ke rata repo ni kos. Nang ta roi kan den de si ko me ka pele ngora am. Kanan na rung rung a response ai buken te ka pele ntai. Ai pon kai na ke na pe kanan na ran me wa ke ayo.
1: Tare, iya good news.
2: Tira Eriki, ko bingon de buini nga?
1: Nga yan, Eriki ngi ba nora ken na utara run te bi yuki.
2: Yang ni, o tira an?
1: Iring baisi ngi, iya utara umeng mani run te bi yuki.
2: Aha.
1: Kan yang kaya kaya na wakaon sa ari, yang kwa kan no? Yan ang akatoka jara tawan.
2: Pina ko nang takakaro ki, irom kan ya kaya utara.
1: Iyang kwe, pero ya buo jara, ya buo jara kaon. Anong wakin na ito mewa ya po? Tira niyang o yay? Oh!
2: Ya, stapong ko'y wabu ni karabe ngayon taraw ki.
1: Ino kong ko'y mati karabe, unang kakaparari ang ko'y ya.
2: Ya, pina, pakubun suay nora nakatanota te piyupi. E bunwi ko taraya tan taraw, o yata po rin mea kayay.
1: Sungo mo, ikan nga diba yan? Ang gana ko'y pitaram.
2: Nyak mewa ng taraw.
1: Ya, ton nang kapunga na randaw kasin.
2: Yabun sigo na pe.
1: Tawawang ko.
2: Yabun sigo na pe.
1: Sungguh mu, tahun nang kata kau angkat yaran nasi war tak ada mu.
2: Ya, pina, fokus sungguh sungguh ke. Angkai puni kuawa, tapi tak aku papi tak ingin nama mita nak unde prepaid mita. Ina kami awak nam tarawan. Korea ina tayi abe pun sungguh na pendarun.
1: Kuawa ni, masa kau angkan?
2: Iyang, kau nang backdated ke? Ya pun si bahkan wata ana pada biubi, penag menga kato megi, ana isti tapuni mega, arya kaina ki bukin na nasinisini. Enagi kato megi ni garokote tay arya kaisa ka nasinisini yay ni gapen.
1: Ye, nanu nang kanda utara wage mengkua, apun ti neto ana te nirida ini.
2: Ngaya roa yani, awa kauringa kina pe kastamas, pana yay ni kaisa ki yay sinisini. Imain takani mepong, jawa awan te bakantai, wabi metenuan no kitopa, wawatanga wabi mono.
1: Kita ibu buat nak kau ya. Tuan cebora roy begini kapakan cewutan aimin cewutan.
2: Ya kalau tayar kamu ada biubing kai, payah pun nak mampu semaya cebora roy.
1: Ya, ya sepat aja. Nenu nak kita kerana mete biubi. Atiran kan ya nadi kan aku ira nanti tak tanua tan.
2: Imin wapi mete nuan nugi topan diri si kiai. Ayo nang wapi te biubi. Nika toka ya raya. Niko tak maya tap. Oh, maizin naya tarau. Karena ya kena payah. Ana mga katiyan takabawi, ani kaini roy akaun sa kan. Ate wan arik, ina kaina ki am nagi mga katumeki ni karokwa isa gi roy te taraw. Ina bondiya ni bebe ni te taraw ni kaisa ka ki nagi ani kira nansi.
1: Ang kani?
2: Nge irom, ko na punibita na peram ki am tapo ni mea.
1: Nangibita na peram me auta po ni mea kan kiyo po irawa. Kay ngayi apunti neto ani rida yaw taraw. Ngay, ina ito kiti karate me te piyufi, nangdiya ni kaisa ka utaraw.
3: Nakoya na customers de PUB ni kapene. Kaisa kia mi sinesine kai o ringa ariam tara we siku nam tapuni mea o ya naram. Yain kai na katanwa ta de PUB ibukin sinesine ai kai. Kamkuna noria yon te wekera de PUB website at pub.com.ki o bunyan na Facebook page de PUB. Nkana yayan kansisira ki bukin na makant. Kawara mangara ipairi ki peso ke ibikeni biyo. Pakamani ako na ni Karawa ki narobis, kiri na nun te F-Boss ki te Swipe. Meri ay doko ang pakamani imain, wabi metenuan no kitoba uawatanga wabi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makaon si ron te PUB. Iponsi ko na ba te taraw nam tapo ni meka. Kawarirang kay o kay sakam sinisine i ron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.
0: Awa, te sangrai pendanda na peroi to ken kanan nam ni mewak ya. Ina nante te mantai ri kayo kaisa pon watakiro in kaina kon bon cha wa no. Ah ande te yong kan nes na ma ta uroin wa ki me reta nam kata iri ki. Kaya pon puro yo no. Kanan nam program ni metang are nam wan nang kan me am rong rong ni metang ipo ken te te ta iri kayo. Good evening again and welcome to Mary FM 89.9. It's now exactly 6 o'clock. This time, we'll continue this show with the one-hour English program. Begins with the National and Pacific News Bulletin. Stay tuned.

Kona meori, ai kai rongorongo puki nongoram, a kia sen kata uravaki, menna na ruun karike rongorongo panani kiribes. Rongorongo nebe mayo, rongorongo tipi tipi ki, o rongorongo nebe noa nabe, a kia nata uroa inwareka kina hoim, ironga yeri nata, diribe dios. Me mi te poka kano naitara ni poare karawa ki nguana nua imerena nana sim kiribes ta teitei, awana sim PCS te langa, o ye tipena ko kiribes panga yari wotana ko mangon, te premier FMF in the district, Championship o watanga wopi meonowa. Te moan rongoron nan siim ni pusporo ake asa ne VVS ni kei ka boise na niku. Toka ni gain nan siim kiripesa ya teitei e apundeke menna yaruru ayo nowa a te wana anaruru senganga me BC. Taani karini poro nana toka ni gain teitei ayo ponna petari isata wo wanaruru pita taem wo wanaruru. Nikiore Filik te wana anaruru a junior Bauro Martin te wana anaruru. Ntianga kanwa ngai mii ndike nte sampion na ane iro nikiripesa o napetari isata. Ereke iro na te kouten bo, ipukin anatakakaru erang tamerua. Toom kition, ereke iro na te kouten clubs, ipukin na periana kona ndikipa te kouru, ke te koukipa, nte kapo, nte premier division na ane. Awai junior Bauro Martin, ade ereke iro na te kouten boot, ngai ngaya, te kapene ni mais anakadini poro, paonowa inanun awa te takakaru. Enge nanya wana sim PCS nganga, ade ea tara ni po mengaia teitei, nte kaisira ni po nkwa nanua, ponte sim, ade moane kakonaka kina pe irona, nte buia ya wase nganga au wawa kiripes, ne moane poia, nte moan round iki, ade pon ana moan takakaro na pe teitei yaone PC. E pon nangana kakaitau, awanaka moa moa te Kiripes Islands Football Federation, na koya taani po utoka nako yaone PC. Awaya pente on nape, ati amina yei, Ipukin ayaka unga unga wa yoni meki, ilo nana sim kiripes at eitei, nana moan eves ntakakaru isena niku. Ekarawa na meroro te potaki nakawa me kiripes rina nuntirapata at Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing, awa anasim the Project Management Consultancy kete PMC, watabi mendiki ntakaponga ya nakawa nwa yeipungin nukutopa, nana office the PMC office KPF building ipaidiki. E pupote te meroro wa yo yon kosina kwa niangwa ikakakawaki, men anarapatana ko te tauteaka o nā ke apaka te pia yon te meroro wa yo o men di nanui pei kakakawaki, ai ka anaria inira ki nanuia. Pe pante karia ia ibukin wakin ente makuri, tisin tepe, tarakin men ente makuri pa ena menda, au aipon di nanuan karawanta pia, pa anasta o meniri nanun kanua ni kaini peide, metuwa ibukin karawanta karikiraki, Yon na nabuwa hapo pairiki, wakati ya nite tapo ni katani ya itanaya. Apo ndike na peye taini kawara te Korea ODA, awana sim te monitoring and evaluation. Arengaya, ari apero nga arun wakina nite karikiraki ya iyo yoni kiripes. Enge nanyo ya nga nakakaita utepota ki nakawa na koye naake asa nila te meroroa iyo, na iye yang wari anga ipukin karikiraki ya onura kini kakawakin na iye itera taan nakawa yoni kiripes. Oyesa te pota ki nakawa di nanun nana waki e te tanu pia kua ni kati ime tuas pangana e kakawa ki puki ni kati ime tuan te isa ki o te tamerwa na kon ana maake i o nani kai ki te tanu pia kua sait uowa. Ayo are koroi ente kani me ponga e ruego iei pungi noktopa uo te ngawo bino onoa a wari pukuto ia waki i o ni kati ime tuan te tapu ayo a kaunga ki a kainte community i on si pangaya e kakawa ki ntararua aya meyengi o ni kati ime tuan te isa ki irarikia. Yang anak kakai tau te pota ki nakawa na konte European Union, ipokin po to kante itera yu o tani makuri ni katene, ipokin te ime tuan nano ia, o spanga ia e kakawa kia yu. Onde iten nongoram rongorongon apen tipitipiki. Asa tani kai diri on to rumon ni kamete baya arun na nakia era ka yon wangaw na ometa aki ape ang kai tangarwa ia, yon MV Auka. Areka din na nimetia na insin imerawa on tabini bibis nako. E tau te rongrongo mei te motu province Pantetapes, o ianga te rongrongo e pou, yon te waki ni kakai, o ni ka meu ipukin te kaipuke ani. E poni ka nakua na kanikina te kaipuke ani, te kani me pungi ni kosa, e rekin te kanga nge me te anaisin, nge e porau mei anuta nako vanikoro, ni makoron toromon e te motu province. E raka yon isi ngaunu pasinsa, kaimua au opisa yon te kaipuke ani. E tako te tau teaka pa yesa ni waki karukuan pai ai ka arangine kain na nua ki iroia kain MV auka ake anikiraki kien karukua ki iroia
Nta yen kai puke avani kite men nave ta biwa. O este nero ke naurun kwa ntua pa irien ka korokora kite ikari ke pei iroia apen tion katauroman temani o tani makuri pukin kaitaran warere ken tieran ari iaitara me ngai yankai ape aika warere ki. Anya ne meroro te minista nei nauru ipukin pipita kin kanuan pong ate vin toma ki iangana kwa wapena nta inde po wi at the Pacific War and Wastewater Ministers Meeting yon papete French Polynesia ina nunte betempa. Eta gotoma pa teki puni kuora nte powi an teren ponte meau, meni potona na konte rakai. Teren ekati imetua te meau na pente petipiki. E pontara kakavakin teren na konte merurung. Tieru ni meau au aitega katauroi iro ite poton naameta nte petipiki. Honika penen ngoram rongrongon a pente petipiki. Yesan kaurin pisi pa erikira ke iabusentari o kanakina kuan metanuin tepe. Ena ruos te iroin anatapani kuwa kuwa tepe. O ni kos ora kia kia irikirike mepipitakin kanuan pong. Ena poni kamaisi iriki ka anga aki anariki paka kia ena kona konte waki ni kuwa kuwa ni kaputa tepe. E tako te minista ipukin te meuri o katoki ora ki e Dr. Ratu Antonio Lalampalau pa pipitakin kanuan pong. Ya kamai siri kin kai kanga na kon anaka teitei avana makuri te pota kini kua kua awa ane ari ya kametua te vevete ipukin moani paia ni kakorakora ane ya vaki.

Amen. Kuna mani on panan meru FM 89.9 naibun si wabu ili kita menisa nang poro ivanua. Dita yung mangkanya na reisi ko mayam katanuatan na nukawaki. Ay mina sa mga reitan ako. Kanon na pe ongram merong rungo tapewa meria responses.

Na ko yana kuraki bondes oni emime yon tamena tarava on taponako. Sakosa mete kukurei. Payasa ni mostrava nteme wei ten karipa pontes pokini metena eoraki. Ina kaya kita patana ni ngapong te kawapong te bui metenua no kitopa wanga wapi manoa. Tapatana even in the house ten nang Presata ni kaitara te momon hiti orereke. Meiruia na sina meana usu me yon tarava. Awa yonka ni iriana tenini ne upo ni peini esu.

0: Ah, peniroin ka na ra kata nata nano kawa ki buki nung ram deta ilike na mga tao na muna kan deme tapio wa yarong rong responses.
1: Pacific top up, Pacific top up, Pacific top up. Tina tontay na kunto men rom, men korati. Oy nakangarom, si karin ang kay kamuntay ang terbo ng payuan kiripes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John na pinarun Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kung tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a phone, Kiribati!

0: Accessories promotion.
1: Ano nga di karang lang nang? Ay mas nila na wag mo dapo.
2: Never letting you go.
3: Nah, but pahingi mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ataw roin kayo naroon ni Ben Ward of Home.
1: Kaya rin ako na i-aurora pa yung akong telepon naroon the power plant or the solar charter, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Ako nga po na may siguro ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth, speakers, o may siguro ko rin ako.
1: Sige roin.
0: Sa pwede ni kayo siguro naman Ward of Home ay kapang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone kaki. Inawalawale. Bigyan na daw. Ipay niki. Ipeso. O ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Oh, ang kaya pun tapi wari titi akan na nang puro Ivan wa. Ah, oh, pa na pang kan ngoram na nierong-rong responses and tayi rike yo na mga wakin na kundi ita anako. Wowam. Sana mga wakin na kan na meto wari. Nepsi, me, buna men kuna yata kuna na yo. Runaway.
1: Runaway.

Ang kay ko punti meto na panong rai dari ko na nan ta meron ta dari kay ha dai yon kan kaya puni tera roi vanu anda ta urang kan ni ko akira katanuata nanu kawaki.

Kuna meori, ai kai rongorongo pukin nongoram, a kiasan kata bravaki, men na narun kari rongorongo panani kiri bes. Rongorongo nebe mayo, rongorongo tipi tipi ki, o rongorongo nebe no nabe, a kena ta roi nware kaki na koim, I ronga yeri nata, diri be dios. Me mi te poka kano naita rani po ware karavaki nguana nua imerina nana sim kiri bes ta dei dei, awana sim PCS e nganga, o ye tipi nako kiri bes panga yari wotana ko mangon, te premier FMF in the district, Championship wo watanga wopi maonowa. Te moan rongoron nan siim ni pusporo ake asa ni VVS ni kei kapoisi na niku. Toka ni gai nan siim kiripesa ya teitei ea pundeke menda yaruru ayo nowa a te wana anaruru senga nga me PC. Taane kari ni poro nana toka ni gai teitei ayo pundapetari isata wo wanaruru pita taem wo wanaruru ni kiore Filik te wana anaruru a Junior Bauro Martin te wana anaruru. Ntianga kanwa ngai mi indike nte sampion nane iro ni kiripesa wana apetari isata. Ereke iro na te kouten bo, ipukin anatakakaru erang tamerwa. Toom kition, ereke iro na te kouten clubs, ipukin na periena kona ntikipa te kouru, ke te koukipa, nte kapo, nte premier division nane. Awai junior Paulo Martin, ar ereke iro na te kouten boot, ngai ngaya, te kapene ni mais anakadini poro, paonowa inanun awa te takakaru. Enge nane wana sim PCS e nganga, ade iaitara ni po mengaia teitei, nite kaisira ni po nkwa nanua. Ponte sim, ade moane kakonaka kina pe irona, nite vuia ya wase nganga au wawa kiripes. Ni moane poia, nite moan round iki, ade pon ana moan takakaru na pe teitei iaone PC. E pon nangana kakaitau, awanaka moamoa te kiripes Islands Football Federation, na koya taani poutoka nako iaone PC. Awaya pente on nape, ake amina yei, Ipukin ayaka unga unga wa yoni meki, iro nana sim kiripes e teitei, nana moan EVS ntakakaru isena niku. E karawane meroro te potaki nakavame kiripes sirina nun terapata te Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing, awa anasim te Project Management Consultancy ke te PMC, o tabi mendiki, te kaaponga ya nakovanua ye ipungin nukutopa, nana office te PMC office, KPF building ipaidiki. E pupota te meroro wa yo yon kosina kwa ni yang wai kakakavaki, men anarapatana ko te tau teaka o nā ki apakata beye yon te meroro wa yo o men di nanui pei kakakavaki, ai ka anaria I nira ki nanui ya. Pe pantekaria ya ibukini wakina in te makuri, disin tepe, taraki ni men in te makuri pa ina menda, au aipun di nanuan karawanta beya, pa anasta o men iri nanuni kanuani kaini peide, metuwa ibukini karawanta karikirake, Yon nana wapu pairiki, wakati ente tapu ni katani yei tanaya. Apundike na peye taini kabara te Korea ODA, awana sim te monitoring and evaluation. Arenga ia, ari aperunga arun wakina nte karikiraki ayo yoni kiripes. Engen nanyo yang anaka kaita ute potaki nakavana koye naake asa nira te meroro ayo, na yei yang wari anga ipukin karikirakian onurake ni kakavakin na yei tera, taan nakava yoni kiripes. O yasa te pota ki nakava di nanun nana waki e te tanu pe akua ni kati ime toa spangana e kakava ki puki ni kati ime toa ante isa ki o te tamerwa na kon ana maake I o nani kai ki te tanu pe akua sait uowa. Ayo are koroi ente kani me ponge rue wa yei pongi noktopa uo te ngawa bino onowa a wari pukuto ya waki I o ni kati ime toa ante tapu ayo a kau nga ki a kain te community I o ni spangaya e kakava ki ntararua aya meyengi o ni kati ime toa ante isa ki irarikia. Yang anak kakai tau tepota kin nakawa na konte European Union, ipukin ipoto kan te iterayo, o tani makuri ni kapene, ipukin te imeto an nanoya, o spangaya e kakawa keyo. Onde iten nongram rokorokon apen tipitipiki. Asa tani kai diri on toromon ni kapente paya arun na nakia era kai yon wangau nometa, aki ape ang kai tangarwaya, yon MV Auka. Arika dina nimetiana isin imerawa on tapene bibisinako. E tau te rongrongo mei te motu province pantetapes, o ianga te rongrongo e pou, yon te waki ni kakai, o ni kameu ipukin te kai puke ane. E po ni

Oro te minister na inauru ipuki ni pipita kini kanu anpong ate vin toma ki iyangana kuwa wapena ntainde po wi at the Pacific Water and Wastewater Ministers Meeting yon papete French Polynesia ina nente vitempa eta kotoma pa te ki puni kuora nte po wi an teren ponte meau meni potona na ponte rakai teren e kati imetoa te meau na pente pitipiki e pontara kakawa kin teren na ponte merurung tieru ni meau au aite kakata uroi iro ite poten noa meta nte pitipiki Hon ka penen ngora am rong rongon a pen tipi tipi ki. Ye sen ka vring pisi pa eri kira ke ya busin tari o kana ki na kuani me tanu in tepe e na ruos te iroin anata puni kua kua tepe o ni kos ora kia kia eri kira ke mebi pita ki ni kanuan pong e na puni kamai si iri ki ka a ke anariki paka ke evena kona kun te wa ki ni kua kua ni ka buta tepe. E tako te minista i pukin te meuri o katoki ora ki e Dr. Ratu Antonio Lalampalavu pa pipita ki ni kanuan pong Ya kamai siri kin kai kananga na kon anaka teitei awana makuri te pota kini kua kua awani ari ya kametua te bebete ipukin moani paia ni kakorakora ana ya vaki te pota kini kua kua pana kona anape ni kai tarai kananga meni pipita kini kanuan bong e takura lampa lavu pa eria ini moani paia ane imain te powi at the COP 31 Wandita nungram rongorongon ape non nabe. Isn't taking na Donald Trump Pa yesa Ukraine na Rusia ni karia ya pa anakariki ya te pororoi pukin katokan pomi ya kinna ya tapu ake atapi mea karavan te pa o tapu ake ya kakariki ya teis nako ya te pota noa meta. Ya tapa na perestensi Ukraine ya velotomi Zelensky pa ya pautoka katokan te puaka nako tapu akani antua pa eria ina pe Rusia ni pautoka te yangwani mea tua yangana ke yaka Mosko nako te yaka ni pororoi yani. Inge nanyo Zelensky yesa ni pukin na Rusia Paya nga pomi ana pe ana pa waus awa na tapo ni pa imin ari te akin na Trump pa iestan te kete poro roi. Ata ko apisa pa ye yome ta ki ame te nana ka paka pom rusa yon Ukraine na kabuta. Ni ko ta ki mea kare pe ente wana te tapo ni popay yon ka kip ari ame te na pe ye te ni men. Na imain ana pe o Zelensky iestan ta ki ni kapu akaka na waki perestens Donald Trump nke kari ye ya pa rusa enang kapona ko yana pa at the diso na kon America o te on nape. Iron Zelensky o ta kupana por Roy, Trump, Merusa, an, pues si te po me, te pa intangira na kon perestens Putin. Nika po na meroro Zelensky, an, o Trump, ya ka korakora ang kai ana iya ngoy buki nika waririki an po nja pa na koya ka in America. O ya kaya kantaku pa, ya roko te tay yari Ukraine, nika kaya ana perestens Apple. Ako pesin tama ibukin nung ram, awakan ni mo ato kinam rongorong akiasa rin kinikata brawaki, men anarun ni karigi rongorong panahali kiripes. Men narakati, nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukin. Tisasapay rongorong, tisarire inyo Awal pana ay kaon me kinagi, akianati meto andigi patan kong raiko, nuwawwe ko ante irarikim tayo Meuri FM 89.9. Ite imeto ani kimeri meri, nipego ibukim, ay bukim na pera ay kiripes.

Ai wara te samura, ai pona iona pero ai tukin kana nam kata iriki. Ion Māori FM 89.9. Hi mai nang tauroin ke rika ke mei rikim, ai apon di momo nang atakai tau epes na koi mbiakwa santi metua. Roro na ion kameroro ai, nanon kano nara tairike yo. Kwantani ngay papa ke pa, yes, Māori FM 89.9. Nangani koto uo wakiroi, taka korea ka kinanan te kano nam tairike. Kanan Māori FM 89.9. Apa nayo rike ni monika teroi prara pe bikin antai ora ana ke unanun tetai rike tike ora nam tai rike yo tike nam tai rike kuna mesu roi a sapo mo

ngoyan di menesei. Aibun te karaki akuawa, arabun rongorongon de deine mani a Philip. Aibun duaiwan aririki ni meo Philip, me ireirei bo goyate ai aikavan uai aririki. Roonan reirei aikai, abundang innaki roiroi anuaiya, nakon Philip. Aake kuno anika karaki na koina, oanikaria iana pepa ina taka akarumenga iya. Philip, ebundagi runa te ora kete Down syndrome, ke eire mena iangu. Ntiaro arabun iai tautana, okorun teinu upuna. Awana iya ko mena tete, ipon rangin mo ere mena pe. Nika po tawa ki meroanan na tey. Inanun wikin teista, kiti pakati, awana sarayre i Philip meroana. Iangan iya kakatewa na tipunye mua, ea karawa ki menti prestik. Aya tuang iya na tey heikai, pa ano asin ako, o anika kaya isina niku tepa yari atako pa ina tey ibukini mea wia ea puo. Awana karinda inanun iya punye mua, ari angan na kiari. Iaki meen, Awapen in nukia tei, menika tobi bia te paeni, arian ne ye ye yabunimua, aki asa nikanoi. Yavake yasareire ye yo, nikauka te wana, imin te wana, te punimua. Awapundang in kukureya tei, pa ye yare, ekarina te we, te paeni kai, te menne te pupui, awapunimai sriki. Me, nki yarukon te kapeni ane punimua te sareire ye yo, o yakube, nki yakaukia, o abunakia kanwana. Arangin wunda na tei, te paeri anoria. Awapuntuangane pa yasareire yari pa. Arangin naki kukurein te waaki ea karawaki roon roya te menna. Ego pena ko te sarayre inki ena meakina nepea kasisika ni peina. Oanki ea taraya pantai, oangaya ayana atea yare Philip. E taraa ana sarayre Philip o etako. Aane punna upunne mua. Ikastikua naki kanuaya, ibukina, paruani meteni Yesu ipunna ki nepea kakanua. Awane bukina ayataya, pa iapou meu. Apeni nikaina paapuroan Philip ndeirei. Apuni mente taina peani. Ari yapita kina peanuaya na kon Philip. Apen ni bubusmaya meni kukurei mengaya o ani maninga ari kaangaya yo korona mengaya. Tabe wate na makaina imina o yatu ki meon Philip menti ora ke ari yakarina ni tuwa kiai. Ntetai ari enang kaiya kiai Philip awa apen ero anan deirei aini me maane ndroko ibukina ya kapenia ni kapuwa na koina. Ne wataya aki apen ni katoka yo ani poakin roro ya yo ari pontipunyemua ayaki ya kanwana. Rau, kana tia tua tenas, ekona hani kohata aro ni kororoi nana tangira na kontia teai aya yaro ni Philip. O ananuna, pa akia neipua kora, aya nakona hani kareki angana, ntaku pa ya kiota, o anna kina pea tamaisi nana tangira, Yesu na koira. E karina nua tia tua tenas, o hani katawa pa inarikin noa meta, o hani mete ibukin narabure. Ega para ya rabure ndaraana, o ya mengaus, pa ena kohasa na koira, papuninga ya nasin tia tua, aya kandanganira temeu, aya puu. Iyara po konagi pupusiyan te pongay pa yana kapara yampuri o ano pa yana meaw mendangan ko te meaw wepo. Iyango iya, te minisay.

kawawantarpon at the AO7. Irarikin na ni ang my phone na the 17 na kakinan ako. O tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay, payekyo kyo kita ina.

Nakuya, nausu ni Tua Tarawa yon nasu. Awa nausu tamana. Antonio ma Sinana e Miriam yon makin putaritari. Abe yang. Awa nausu buna e yon nasu de berine. Taine meki. Ma Sinana e Tanipea kamenuka. Daba ka maamene yei. Ndeita ke meake yon Tarawa. Soka samete kukurei. Payasan kaya kavitian naman tama way na ito watarawa. O skosa

na ito kukuri. Paya nang ito kurapatan na kon tabong ayo at kawabong. Tapoy may tinunga. Nagtopo ko at nga upay mga nunga. Ay na venin raw na mga ngayon na karupo na. Ay katipari na may tanibya. Nda maripo ipondiki. Nakaitara matiya kiribas. Kamdapa. Sa pwede nakaisipo ikay.

Na ko yung anawso na ito watarawa, yon nasu o anawso tamana Antonio Masinana Miriam yon na makin putaritari apayang o anawso buna yon nasu de perine tayne meki Masinana tanipia kamenuka dabag kamena yay nakita ka meke yon tarawa sa kasa matakukuri ipahayasa nikaya ka vintia naman dame away na ito watarawa sekasa me teku kure iba enangiro kura patana na kon de tepong ayu at teku wapong tepu ime tenua na kito pa wa uwa tanga wapu ime onua enevene ndau na mga ngaya na karubuna ay katepehari na mea tanipea de meripo ipondiki na kaitara mati ya kiribes kamrapa asapene na kaisipo ikai.

Nako iya nao su teiyang e tata iya on manos. Maane na rosa ao na sina te koko mea pūm te noa mea na simi. Simon mea pūm mo na simi. Nare mea pūm mo na simi. Nei tere mea pūm mo na sim o sipum iya on makin. Nei peiringa mea pūm mo na sim o sipum iya on kiri simes. Sipu na kāteta te kua ua nam reirei. Pacific Adventist University PNG. Nasina kiareia, terere mea pūmi o nasimi. Mina taraisi, tora o nasimi. Pauro tuntun pūmi ma nasimi in usiran. Papatake katarake i South Sudan. Tateis mea pūmi o nasimi. Otopusi, te pēpure pūmi o nasimi. Te papasi ruata i o ne bisi. Te iwaki, ta nintoa a tō tāke me pōmi i o ne simi i Christmas. Tā kua, te aka a sibuna, te urisano i o steria. Are iata me pōmi o ne simi i rambi bisi. A wai kanoa ndiresa ni kapene. Kira taura me pōmi o ne simi, o iena usu pūna e tangiria. Kaponea te iwaki. Waiana usu ni kapene mero roon te iange tata iawan puputei maiana. Tarawa oi sina nukun tarawa. Oi ponte usu ni kapene ia oro roi iana sina. Skosa metu gurei paiasa ni kea kaime tiana i roon nana uea. Te iange tata. Ndepunga te pui me uua na kitopa. Uua te ngā uapui me honua. Tapatana e vene inarone paia nasina te kuaua mea Rosemary i tandakin the Assemblies of God i pānda epa. E nā kaia kira patana ntapong ei tewa tenua na pakantai, te pui me tenua na kitopa ua tanga wapui me onoua. O ai o tere nea tangira ki pahero anta katanoata, nano kawa kia iu.

Na ko yan na usu na towa tarawa yawan nasu awan na usu tamana Antonio. Masinana ay Miriam yawan makin putari-tari apay yang. Awan na usu buona ay yawan nasu tibayarine tayine meki. Masinana ay tanibia kamanuka. Tapaki kamame na yay. Daitag mea kay yawan tarawa. Sa kosa mito kukuri pa yasan kaya karitian naman da mea way ni towa tarawa. O skosa, mga takukuri pa yan ang inukurapatan na kontapong ngayon ay takawapong tapoy may tenuan na kito pa o watanga o pay mga nawa. O yan ay minandaw na mayang ngayon na karubo na ay katipari na mga talipia di maripo ipondiki ni kaitara mati ayakiripas. Kamda pa sa pene ni kaisipo ikay.

Nako ya na usu ni tuwa tarawa yon nasu awa na usu tamana. Antonio me sinana Miriam yon makin putaritari apa yang. Awa na usu buna yon nasu tebearine tayini meki. Masinana tanipia kamenuka. Ndapo ke kamahami na yei. Ndaitaki mea ke yon tarawa. Sakosa matukukurei pa yasa ni kaya kaya tina mentamea wei. Ni tuwa tarawa. O skosa me tuku kura ina me pa erangiro kora patana na kon tapo nga yua ta ka wapong tapo ime tenua ne kito wapong wua ta nga wapo ime onoa. O ina me nenda wune mo yanga yana karo puna ai ka te peari na me tanipia nte mere po ipondiki ni ka itara me te yakiri pes. Kamda pa o sapena ne ka sipo ikai. Ayu tene ne tangiraka pa ilian ta katana watan deno ka wakia yua.

Kanina kain de UB40 me kuna yane train is coming. Yon me uria from 89.9 ai wabu I me uwaran kai te minis I mo in te wa ruai wa. Te tai yo sanang wakin kanina me. Araka kakbo sanay de kakayakin kuna mwane kuna katanga ke pa I naron te tuwana jawa. Kes na karau tia kata utarang kai erimi tu utarara program ayo pun nyana bukan area ina pa mara kata nuata era wata area pun tangira kina kona te tangira ke te tai na kona era wata te the morning apa ayo ngayare sawak ke I era bubusi ke yasa ni kare ke the morning I mata wayo ka ngai te kana Mauri FM 89.9 de nga pongai ya bubusi kwa katanga na pet kunau Cookie tracking go buka kana is the taking out guna mayo ke ba aibon kata kira o yana pakai nana sim tete aki ao kiri ka ke ma temang kon to kai me pc ndabongai korapa a te kira oi kona mauri taki po kanuete manda tapo ne ko orai on data mauri from 89.9 a ukan tere nga pakai punya sroi kuna mai atong ngayo ke kana kai kai ruan te akana na kapara upura nakai ngan nan ito ko bangai ayo na katanga ukan tere nga pakai kure na mai kan I pun panan rapa. Gugurai, ini lagi, ini yang kaya dengan sim kiri pasan ya. Kau ni awak kiri

Tumo po siya na pantawa na yun. Ang Emory FM may chinan boy na. Kwa tayo ka na pwede ko na rin. Aki ang ngayon sinaw. Aron kawa kinawirong. Pa sana ka Emory ay nawan tayo nga po ngayon. Away po na panara na pwede. Kau ringi rari ki ngayra na. Saron kakawa kin sinaray na nun na natin ni Emory rari kira. Kura pa. Kuna Emory. Di pa pais manika mandata po niya. Kung rana pa yay. On data Emory FM 89.9. Sana kakukurir na pwede ko na mayo. Okay, ako wapon te rita na pwede. Kawatawan na pa na ni Kauring. Nakoyim na pangkete. Tinas. Ano ito. Kung umurana pa rin kini Mauri FM 89.9. No, yay sinam. Rari kim. Okay. Kukurayin tayo na ko. Kakukurayin sinam. Karinayan tayo na ko. Ayong ka na ito ko na rin. At ang ilagi po kin na pwede. Kauring nga kim. Aron kakawakin. Tetangira kakawakin ako yung sinam. Sa kamerod ng urana ko. Ayon, meron daw aray sa yan.

Oh, io ne pato wana da bubusi, kona meuri mua reita, mende tapu ane kore vete na pae meuri FM 89.9, tika rande mwane ngapu mua iyo, ok? Ayo am bubusi. Meuri FM 89.9, sa bubusi tianene climb, iron ne Miley Cyrus, pa rakatikiroi, na koya rarodonga kia na ngokin te pongei mei Incheon, Korea. I mwini ni kayan the robotic competition, ake ATA, ibukin na pae kiribas, kamdapa. Oh, sandi kuna mayo ke pon de panari ka katikira ina ko yam rurong ate rita Simeon ayo te kuna re kwatang dia e bokin te katikira ayo sa ko ko ri na pa no rai dar ke mugen kuna mayo

iya ina para buksi yari mga sports na pwede ni Karki at mon mo ayo ya kangay ta kana Meuri FM 89.9 Meuri ndi nga pong ay kato iyo ka tekora na may raun tiro pata ay mayana pa na pon kami awan ng ura iya korapa kuna Meuri apira de ta ke pinayas si mente tapon na bayan kung ura may na kuna Meuri FM 89.9 Ayo to koro na mayroon din tiro pa tara iya rin na iya kaya pa kung nang uraya kin natin tayo nga po ngayon. Ikaw su tayo tangin pa na.

ayora pa tuwan ang tebu usiki, mayuri from may tinan boy nine, the yaka kunay ya kain na apolo tebu imatuwan ang kaya tokan ka ingwa, tebu siboro inaur, baka te kira oya kain de si maria ng anang doko, ang kay may PC, erapa. Ako ko na mayuri te makata ependere. Ay katayan ka kaya kunay kunam man na kene te kunay yan tokan ka kain de apolo tebu imatuwan ang iyon naur. Yay te tokoran na mayuri ya kain te te bene bene kuai aya ya ya kune age a si ya tonga ke ya kunan de sporo ina uru ye kuau angan anga ya yo na au gandaringa pa bunu ngai ana ba yang kana sak ya to ya bun kaine sina ba mate kunan mone kotang ne kunan de te de sporo yo na uru ke sakate kira yari kai na rasim makana kuau arang ngoki te ente bunga yo ma ya mangot to kanikai au yo ngan de korana ai bukimi de ente bunga bunga yo mai ro na makata e pandere

Oo, oh, nang ganda ribon ka ba na ba ara bubu si bagin de bong ayo keng kaya san bo de bo ina ta tay re sire ni musra wa ira program ma yo ane de ane ne kya tangira ba na katanga ki yo de mauri from 89.9 de da yung ganda san ko kena kon de studio mga rin rin nang ganda de na koyum de morning apo ayo.